course ni na na ya ho ya partner na wa bo modia test ni na we expect say ka be reply o ye o message no na so wa ye busy online na bo modia ya de fofro wa ti mi so online ta bi say ho say na wo dia ni de o hu ya na na your partner wo partner pa ho so wa ya la ro eni mun ko mo ni e ba be di ni e bi sa say e ba ni say wo be bi sa na wo bi sa wo be complain say mami nti ah say brother challenge and upon me test you na be pipi sa bre nti mi patro hu say ma bobo di test wa be reply me eni hu say ba ni say na ko say oni pa na say o je say on fast serious na jima o track bi one